0: se obeti makasa onso dimi nkasa ho going forward no ebe pebre ne yadi nkomo san se abato dwumadie ne ho keka ho ya na mra ne hye bibire wo ho se wa hunu ye na wanhwe ya ebewi na kofa how edia ba na no kura menya ne ntye se ye nuanom ndc fo edia wo mu ye wo mu aye wo madwen se se bi wo twetwe wo muti kakra na ye keka wo ho ze nkakra no bibire wo ho no ma omo amo mu kwili anase ya from what omo fo se omo hwe yi na dia ekọ no ankoye hawo bia ewo ho nti ama obi e twetwetwe ne ho sanse mra ewo ho na from the bilwa no on one kasa no office o chere se the office of the German South NPP youth organizership no that is o chere si good morning please kindly announce to the to my supporters and the entire NPP family in the German South constituency that Alex Ajiman Badu, aka Se Belewa, is cleared to contest on a post for the position of constituency youth organizer. I will be coming to them in the coming days to thank them for their unflinching support. Eddie from Se Belewa, no, no, or say Yema Mua. Moya MPP for ewo German na formen sim hanu enti se yaade a sisi ya ide emperimfo abim se ono se belewa no okọ ono post onyo oni ubia enye ono ubia na ekọ no nko a na okro enti ojina wo isu aka kire ubia se oda ubia se na obesan so akọ obesan so aba mo nan so na waba bedam ase ewo saa support anase akita a mode ma no na nka kwa wo kwi enye se bia disqualification na bam na nka nipa mienu na ekwa na wo gidie mapa se
1: eni da so 101.5 fm
0: eni ne wa ye ne hyehye ne ma wo ye nyina no na bibia da di profile se o wene ewo ho enti na tese support no ya dia na ewo soro na so ni nyina mu no ayade amperimfo so akirim se sesei kura de aye no no nko ano konti na tese ho asenti onti na empeba bi ntran ka se ono nko ano konti wa bakura be cheche amanfo onkuru ahodo so a edie se opeba bi atena ekena sem sense o kire bi ye be kai se ebra na wo ko a o sha se se o ba me ni wadi nkomo o ba ye nan so ono post ba mu wansi hada eni nti ene yebetin de agina okura ma problem enti brei a ekoi na chese ene de na se fata se okọ obim na okọ chia obia da omu asese se de onye onu obia na ekọ onu nko a na nsu support nu de omu de ma nu eni nti se ne nko a na ekọ a na nu chese won ti na oba no waba beda omu ase se support nu omu emfa enter fufre chi nti se de aye de na chese Ube pe kampu biya jwane na fi waka na humo mwai kampi. Anase. Diya yu kwa piwe biya tinaboko aja. Umu yu na umu yu nena umu ba. Na fi munu mwai ya juma. Eti huwa se mnono ene. Ano peyi. Tawo hose biliwa. Nususu mko mwaka kano peyi. Yewo edi ema mu eneno. Na jese. Jese huwa yi di. Nimu midye. Kaka meka edi achre uomua. Wanumye chitafu wadi mase biliwa nese. We nye nkunindie. A ebeka se ye nkunindie se ye kwa kwa bose anase ye kwa kwa ya di bia kuhuru bia wenye huru ena wenye bibia nemu mno ye party bako na munyina mpese mbesum ena ye se bako enyini a nkoda anase mabuna opese ohwe omuso no nemfie no ema kwa self ni age anase nemfie ni nti eni nti oma di oye babuna one hujina na huso enye se ajuma no eni nti wenye se obi aluzu e wo baabi anase bibibia na asi nemum no yaade a eye nemfie no e na amana ba ne saa eni nti munyina munye dede se bia obi ko huru obi ko kasati e obi mfaso obi ani
1: eni da so 101.5 fm
0: mo bia enye saa nti kunindi na aba amamu se umbe pompi champi kura upeto krumba baabi na mwako ako pompi champi no ho na fei mwahundi yako na basa na mwako titechu because next month ya mfani se mime ndewu ya ebay ni na wapche eno wamu kwa kwa tuwa banu so chile adishi eno

0: anase wachitafo sibia omu tisa masiju ya na ankoba sibia omu ekwa kuhuru bi anase omu kwa ibibia because ye party nina mwadi nkunim nkukudi ma ubia fa
1: anida so 101.5 FM
0: ube hiya saa adishi yina se unu umbidi nkomo ube hiya umu yina se mune ombede ebe di nkomo ebe ye juma biko 2028 abatu ono eya abatu wa enye nkura nkura abatu o eniti campaign ni bayiri pa musa nsu opposition eti muye nema bina ekofa kru ene eye kukwebi edetu wa wa mwe wachina oba fire ni pane seo ne mungu nkwa ye juma kura no na wankwa nkwa ye eniti yenu ya eye obin mensa simbo msoso ya monsu tinkwa se wa shu za eye odoi se obe sum party nanso ade baako na mienu bibia eyeden mekase bi e bofo wani so anase bibi sa ena bia wanhwe age wise ni ye ena ma okoha kofa dia because I think say mpeni first spell out all the rules and ena regulations are ewo ho ena say criteria sa ube jina so dia yina na think say maybe e babontin before abatu enkrata kwa babontin eninti sa abani say ya oso mama nan how bebre biko ye party adwuma ye di jaw kura adwuma na nya adwuma ketwa enti nei ubetimi akoso na waboa unua bele wa party no efe kura senka bia nkenne ananura menim maybe wa frɛ ne kura congratulate no na wa invite na se bibi saa se bele wa de bia ono be frɛ no akoye style bi di bia na ono kura ne frɛ be de se ono be frɛ okɔ frɛ we need what to happen, but I don't know whether or no so afre and answer saying. But ibi ana or no susu nim se wada wanya samach and ibi ana wa frenwa wa congratulate na fei mwashia na bili wa usono odi na yunia na wa manabu wa mwati wako mwenim na bibia akoye edi ya mamu eninti mwenyane sana mwa na bibia mkoye yene mandisi fosu di mwachi kakra kraja omusu pushiba pushiba pushiba pushiba pushiba pushiba I need a so 101.5 FM. Kwa nanu se womu a womu wo eye nkuru nketuwa imu a beka se womu e wo villages ni communities ni kire polling station foi womu a no womu anyini buru sa age binum e wo youth organizership wo no womu disqualify womu nyina enti nka ne mabu ho no mana wo sen campaign fo hu de na nzu ni nyina mu no eye sa na tie enti yemfa ho asem si ho na afutuo kakra memede be manu no se mu a na mu support se bele wa ni nyina no winye victory bia mubie ayema edema munyina biko ye party ba kumwa sem winye opposition ba bia nemu ye party ba kumwa ena adwumadie no mu kwakwe wu ena ya disqualify will be on each basis and winye adie bia eye se obi koya adie akoma obi akohuru bia na se akoka sem bi jano pay menim se ye robi mensa simon ene se belewa mumbaye adwuma abom na bibia akoye ede amamo na moye enti so far ni minim se if ono nkwa na ye obi a omu disqualify ne dia anase obi ka ho bi mso so a going forward no ye bi hunu ne aka and akoye se omamba tu na nkasa ne mebu ho no ma ya na omu nyada mpen mfrema mbebiri ai so mu ye no fon ho boko mu mpo mu hasem said ya ebiri bi aka na ya na bibia be ko yiri amamu tie ye wai ye mfa so ne kan kire mu se bibia be fa ya asemu wa ya asempa enti ano pray eno asem ai wo ho nemu ma menka wo se Master Jones Aluminium Grasses eye bia soronko a woye grasses na se window grasses yi ene door grasses out on the sieve grass ne eye shelf case ni

0: na wone yewura sina yewura eye Jan Emmanuel enyina kabum eka say in fact drobo court dano ho ekokosi bokrum ne de nyamienim adwuma contractor ne ye no ho no etan na eya abofun e wo
1: 40 years. Scientists are, as I said, drop my book.
0: Na osrese mabunu ewo jama na fome sinim hano. Yebe sore ni ya kasetia ni mabini mseyi. Na buwa ama ni ya mapapa ya nsaka ya sebi duha nkwa diya. Ya me ni wu asedia se ya kasa editia ni bwone a wano.
1: Kwa ni edi ba hasi. Kwa sa wabida mbo. Ode kwa ni pimi hasi anu hasi.
2: Edi wabia. Minia ubuye nkiwe ya mi ya semi bwini jef. Dish basa na mekani. Una wye. Un peso hasu ni
3: sapa. East or west.
2: Is it west?
3: Yeah.
2: So kwani na mu container ni muse
3: no
2: you we assembly member so mu atina sia hwesa kwani e ma ne ma no ye basa o si o sa contract an si sa kwani be ye omo 45 days
3: ni
2: pa di member ho
3: ka go tend ko hinti ko mi wa ina so kra no onya aduma so
1: what's no pa
2: me I don't understand
1: look on bit so ma bunu no bebu ye kwase o bebu ye kwase jama ma bunu bit kwa no so
2: ma bunu no I think ya ye
1: on fa di pa ho we do why dey
2: jama south ma bunu drop ja pe ko ma bunu ya ye lu so ne ma bunu ho because every blessed day sa kwa no ye fa so
3: yeah
1: e pa so we
0: Enti na chese yade a yewura sina tachi ne onumnyamfo Jan Emmanuel na chese yade abufuo no na ayekese papapa na enya seketwa na yemfa eno toe na yenko enim na onumnyamfo sina tachi ne chese LGBTQ plus ye bela e wose company for sense wo ma sense no oso ne de wo busobobo bia wadi bebo speaker of parliament eni yugura John Dramani Mahama sanse wani nye wadwin se sa LGBTQ plus no wani edi eye wamunsa isiso na deliberate wamashada eno mwiedu wamuyenu
1: na yi parliament mo nchi aso kye ba kwa bedi ma LGBT se wye ba nobe ware ba anayi bwa ba ware ba ma ani de kika wano se oko ye bia biko aware aboa se unu mse ka ho bi
3: yes it's true
1: bi o ti ka se na ware aboa ka ho bi
3: bia nyina
1: bia ana pada ko fa be here say se okoye saade no okoye nipa ni rodo ba ware aboa no ko ware aboa ana akofa be mato na de na de na ho yare a oko gana ha hospital bia ho be ko no ye hwe o wo na e be mu wawu e ya to twi kase a bi o na mpp ye ye no yadi shemu
2: ena kufa donsai
1: nano peze mahama ba ye
2: donsai
1: uwa iye nwa fim uwa tu akene nara se oko wari abuwa u uko di bamba tu uko yede u uya ria uko doktor benfo sebe vegeni ni biyano ndi biyo nipo se peze mahama esa ni nena diya ni ya beye ativiti se beye nina ano mbukusuwa ye aso chie biya su ni wo edema be ndi biyo no wan onza ni ye no
0: aye mwa o sa no so a ensa hwe enti o sa yen se sa hwe ya papa na onu menyamfo Jan Emmanuel e kire se emrade wo ya ohwese ene existing

0: abrofia ma no neba enye nwanwa ebibi dia no mbeka mu samuni mu ho a na anu ya di ma munu mu apenso ECOWAS beka che na na na na yi jo mahaba na anu ada se MPP
1: Babra. Yeah, same. Grandma,
0: yeah, Amba, eyi jo mahaba na anu ada se MPP aban akon free abro any more omo ye de omo ka be 27,000 tons of maize and rice o to bi me bo a o ti sa mu mu gana fo apan mu awie mu akot na abontin afi de mu ye mu se mu ni oman no mu na mu dwe oman no ho hey sina mu mani to afenyo marking se look if he wants MPP to be relevant, because Sir Ghana fought the MPP.
1: The assembly, the idea, na ayere pa said the ekeka kone the eban. The idea MPP amani ukuno guwe ano no. Na wachere se ku afford the sisi nate chika se. Eye galamsi ena na na yura. President John Dramani Mahama ni diachi. Na wajia kukuwa ku afford ne eye ku afanka sana inye nokre. Na nanu kwa fertilizer yi aban ya chichechiche biama kuyafo kwenye biama ebimu kura diye kwa nukwabi
0: sina ya tigana ha ene kuyafo si not for say fertilizer fertilizer besi banye ntoni mwe kuyafo no MPP e toni mwe kuyafo mibwa ene kure iti sa mumu jine kuyafo no huwa fertilizer aban di aba ya atrozo man toni mwe kuyeni no fache no kwa mu MPP mubaya no mu toni mwe kuyafo Robert na anya kugudu ese mu dia mu juna kuyafo ho Adams now can say me a chere no na na on beso betie because omo ye training omo asa de bengo di tro o kan se koko ejo manso ni bu aba fo bebo a na no web bank ra di buy say say amon pa wura de mafia by the end of 2026 ko Robert ejo manso ni bu obe slash buy more than 50% me bo a Enti, eba anu se, ena MPP for se, John Mahama, ena ati kokoso. John Bwadu kan se mbi. Asi jisa kwa siya, ena obo kwa kwa to adye 10 CDs. Ewa kwa kwa toni no 9 CDs. Sebi, obye ni, tama ye kan se, koko ni bwa ba foma, ko ni bwa ba ati ni bwa, sumusi ye bwa. At the end of the day, koko ba giba fu, ko ni bwa, eye milyon du milyon. Sina, Ghana ha ba giba kwa 25 milyon. Eti Ghana ha bagi ba ko no ti to Cote d'Ivoire ho de mi ni. Enso aban no akasa nim se.
1: Enti ya de a eho asem no na ye di si ni akosa sports